dalio nyamda onante poso sa sa poso wadi awia ya na potre na ode po aya ne mfunama hey hey hey hey oyo nyamme odine yini.

pai bonio enyum etre aduoso baako ni chichemu enkono no se ntome ntume min kokra wabrem na sama ho aden so sa me nyao me enche ne dai u patai na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a min ntume min kokra wabrem na sama ho aden so sa me nyao me enche ne dai u patai na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyame wate me mpai bom nso me nyum tom ma sempakam ora eya kura me.

ma ho adrin sasa me bobra be safata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa sama ho adrin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrin sasa sama beba koma ni ma bobra be tenia ay yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya yeah, yeah, yeah.

0: or Papa, na Emmanuel Shia, na wongo awo chain ewe atino.
1: Hey,
0: benya wadin for fro.
1: Oh, hallelujah.
0: Wadin tabain fro se.
1: Jesus.
0: Akwadiye. Utumrika.
1: Utumrika.
0: Na wumene debi. Wanante. Na wumpaba wati. Ayanukulio. Seina unyankupo asemeka. Amen. Amen.

Awradinwo Wanya wode Awode fo Oh Oh Jesus Oh Jesus Mini ati Moses se wuma e din kan no se na e ka Jacob ko na obari ma bi ne no ba beten tamu di ko dru ade tie trani si o cha na yere na dapade nyina ho ko twan awurade ani wan pai bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se e dia na dane so enye din ya na ye din pa aye nsisie ne na dadi ti woni awurade kwaten tamu na trani si o twan ni mo no awurade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa saudi na won den kuni.